Malo va fia ma te confia ele si fonga o tato o VPC pe un langina ele nei a uli il taimi o le ua toi luas furvaru minute na tane o le tassi ya o le fata ua ina o me nei o ngā ruenga e fōringa mai na ufei tau le New Zealand nafi ma nei tai au e fōringa mai o lo hanu lava ilungo le numela o ila tau le utaa fia leo leo ele me ta upule nei o fale pui pui nas furfa nu melana ye ye lo vertu ni wulus fulu e of ye tanga ta fainga luenga o le fale pui pui manis tanga ta le public tanga ta lutele ma fu mai ona fainga fa ala tua o lo faia e talia ye le vanga le a nisi o lo fainga luenga le fale pui pui ma tele la vela toenga lu le fale pui pui le mount eden ye ukilan le fa tanga ona vatu telefoni mobile phones o meo drugs fola ufasaina o te paa o maisi umawanga whapea e ave te tonu I pāno tālo I tonu whalpui pui. E le lau tāo fia le te minei e pe amal se lauma le valu mōri anga le whasanga e la tau nei e pe siri amal lus fulu. No inga o isi tangate ta I fia mōri anga o tangate to tas. Le alavar ngā luenga o tau fia tātou e ngā lue ai e ta tonu lava e whai alama le wha maoni. Olivas Volente in Infa Ilo Maiswafa o Ilato Nga Lulue le IRD Polivayang Ofisa Ola Fonga Tofa ya wa maua fu ilia Ilato e mate tu ina ya ni system po network Polivayang ofisota inga ale IRD Polivisa Ola Fonga ya wa siyasi nisi o Ilato ne ifaila tangata la ya Ilato tangata ngila fonga ni usila ele wa fa malolo fa te ai mana tu nga luenga el fa ta weina na le tu lang al fa ma oni nga luenga lo tatu ya ye moti no oni ya fa ina le swafa wa le telemonia ole sa u mai singa luenga di singa luenga mo mi le reference po le fa ma oni nga se tala anga le le yol tanga tama nga luenga le utu wa ya le singa o se tu fa ina tala to sa di o se singa luenga ona le wa fa ina le ngoi ya tal sia o fa formal le taimi ta to tal no am fa mina tu le ala vanga lu nga ngalu ai ta to fa ye mal fa maoni ya ina ya wone ya fa ina se si o ta to ya so singa lu nga o ye ya ta ya la lima ta ta ina nga lu nga o malava ya malo fa minu ya tu nga lu nga o le ne ya so ya mina tu le o te mount to fo le to tele to am tele nga lu nga o le o ana vana le vif Lai fa na wa onga ya le le ya le tofio tamtane mari sunga ya vani tolo fa fi fiang le taimi la wa uri taimi le to lose for lima minute on the tile or just

0: Mudok mea mai e ki he whitungi lai nā hui vai atu. Ai ola o he tuk whanua. Ko e tai mi, ko e hoko ne walo pe a kumu mea mai ke tau programa ko ia i loko e leo o i kari whanawhana me i loto weringa toni i he Wellington Access Radio tahanu ano point ta FM tahanu ano point ta FM me i loto weringa toni pe a koe motua whawa so se whitunu kua whi. Katak pēnei ratonga e tau pōpō nei o mai ai tai talai whare koe nei o mi ani pauta nei ki motu whatu pake e mai koe ia i he whainga maari koe ni te tō whainga ke o atu ai lea koe nei whai ani.
1: Malo i tau mawa e awhawhawha koe ni pia malo i mau whainga maari e. Oktoko mai ke whaia taha haki i lawe nou nōpe ke he maha kun koe suka. Hange koe au kutau mea i koe suka, foki o koko ia i he tuunga, i he fuulahi e suka, pe koe kukausi i he toto i o tau sino. Kumalawa foki e suka o wha tupu, ai tuwha foki whao tau e tau tau ngai mafu, pe koe paka lawa. Ko ki nga tolu koe ni o ku puke he pefrotua i he maa ki koe ni koe suka. O kli u nga ua ki he wha, ki he ala tu ufa fuki wha e ta, o mo nga he mafu, pe te mou paka alawa. O ku wawe ange fuki ke maa u koe he maa ki mafu, o ka pao ku ke suka. Koe taimi koe o ku ta anaki mo pipi ki ae ngako i o tau sino, ki he loto i ka alawa koe o ku ne o ku tafe ae e toto. E tupule wai e wha si iangi e ka alawa ko ia. Pea ku wawe angi ai e hoko i ngahe me ani e ka kai o kuna ufo atua i e suka. Pea ka mapakipaki le wai ngako ko ia i he loto i ka alawa te ni wha tupunga e maka e toto. Pea ne tapu ni ai e pe polo kai a e ka alawa ko ia. O tupu ai e tu ufa fokifa e tau.

0: Tao ngai mafu be te tau pākālawa. Ko halewa e ngai mea ke tau whai, ke whasisia e ai whātū tamako e ni, pe koe tū whafok whā e tau ngai mafu pe koe pākālawa. Ai au whā lawe kei ngai tō e tā, o nau whāto lahi an ke kakai tō lahi ko luaki ke ta ofi pe tukua. Ae mau tapaka pe if tapaka. Koe ua ke tau mau, mau pea ngai mea toko nyok mo ilelei, mo inu ngai inu mo ilelei, ka koe inu mo ilelei taha pe koe vai atanta. Koe tō lu kuna whalo to lahi ke te whamasino, pe te stay active. Oku kai koe hinga nie ke te ke whamasi nōpe ke te aluge jimi. Okulama whaipe ni i api, pe te te lue lue. Pe ko e whanki whamalo i sinope e lawa whai api. Ka koloa pe oku, oku ngau ngau e o to sino. Ko e wha, ko e whaholo to mamawha to sino, ka pau te fu sino. Ko ni ma, tauhi mo folo o ngai whai akau, mo tauhi ngai whai to o kehe pe oku, oku o atu. E iho toke tā. Koe o nō lewa toka ngā e tu unga, o ki ai ho toto maru ngā. Pia pihe ke lahe ngako, mua suka i o sino. Koe ki whanau to lahe ndu pē, o ku malawa pē ke mau koe e maak suka ka ikai, te ke lawe i e koe pē te ke iloi. He o ku ikai whaiai anu whailonga o na he taim lahe. Ko iai ka pau ko ke fie mao ke ke iloi. Ai tu unga ku iai o suka. Ko I fo unga petaha e lava ke ke iloi iai e tu unga ho suka ko ho sivi toto. Whaato lahi an peke ngai whamiri o ku nau puke I e mako ne suka hangi koe. Tau whanau mo e ka pau ku you have history of diabetes I e o whamiri. Ok whanau ta lahet peke mō sivi. Sivi peke mō iloi pe ok mō mō wai e suka ka lava hono hawhai anō whai tō o pe watoa ngai fwoi a ka o pe koe liliu e ngai mea kai o mō kai mō ngai pe mea pe he. Koe ki lame no nō at pe ia ke tau suka ko iloi pe o ku tau osmai no I pe tō lahi a he maha koe ni ka koe anga pe toko ni atu, a pe koe toi whamana atu atu. A whatu tama koe nai maha ke koe suka. Koe a iu ku whato lahe at pe ke tama o ai mea toko ni oku mo uilelei. Vai ko lelei taha ia ke tau ma u warden's best, pe a ke tau whamau sino. Pe tau toka ngā e tau ngā hei whamili.
1: Koe ka motok mea mea ki a ane pao tāo mo ane opit. Ai whare e kua me ane koe vai koe lelei tāi a inu ke tau inu. Water is best. Pea mo whamalo sina. Koe hi ka pai kai ki tau tokanga ki he tau suka. E tai lava ue sia e ngai okan ke he sino. O mau inga ke whola fui a kau. Pea hange koe tala loto nei o mai e... Sengsta Saulala, inoi vai avoka, akiri ai lai avoka, o anga ai mea I haka o ai mea I inu, pauku tokoni, ka e meksua pe, o ku kei folo pe whea kau, pe koe mea e toke tāke ne sivi. Mau inga foki ke te alo sivi mohili rei, lawa ke iloi pe kua ha, whahinga fokoutua te mau. Ka ilo te mao e kansa e lava peke whai toho hange koe whatara roto ake I e wafi tahatahana e mao au e kansa peko hi koe no ilo kei taimina e lau rewa whai ngā oe peko tu rewa he taini miuku te tau a taina mi e kansa ka I he taimita tau fie mao peke tohenga koe mo ui kekei kai mo ui lere hanga koe mea koe e lava kia ani kai mo uirerei, whasisie, kai mea suka, pia mo ngai mea ngako, kai inu e vai, pia mo

Cô ấy tạo tay mi tôi tạo mi đi chết tan em à bé ở sẽ tạo tay mi y phải ngắm mày cô ấy ní phải kí bố bố nô nô bé mi phô phô làm mà kí tạo tổ ai à bé phô phô là tổ mày kí phá kí bố bố tổ em mi rắc bít tao và hẹn ní mà bé cô về xí ono mày phi tu ai à bé ono phô cái à Koia, mo whawai vai ki mo tolu I he lalo nima, mafi mafi o o tua. Ko hike ni haka ki ki mo tolu, o ka hoko hono taimi. O mo riatu a no kotoa o mo loto mo ua ki ene afio, he kune mamahi ki mo tolu. Ke tau lato, ekli rei mau fafita e hetko hiko e folofolo akumau, siyo kia e efi afkoini. Maulo tu eki o lau maari eki ni toko ni ki mau tolu pia ke lia kati ki mau tolu hanga hai mea ke mau talango fua ki ai mau fafita e hetu eki ki mau lava talango fua a peho mau iwi kako e toko ni e lau maari e fiona e lava ai ke mau talango fua pia mo ofa ai ke a fiona hai mea kutoni diau kai maulo tu ki faulot milangina mau kore ni e wafu peho aloko karaisiko mau famu mi Amen. Koe tohi mahino pe foki. Ae, konga tohi koe neo roksi pita vahe ni ma. Pea koe whale ea ni a pita ki he kautaki lotu. Au tānoa ki a he vesula ki pe he pita. Ko ki motolo ku lau koe i he tau pāki koe ni a moritoni koe kauwhai whikau. Koe a kou toko ni atu ki he kauwhaiwhikau o ku iate ki motolu. Ao o ku kauwhaiwhikau mo ki motolu. Mo e whamooni ki e ngai mamahi o kalaisi. Mo e inasi foki I e langlangi o ku ne whakae amai. Ai o ku talanoa pa a pita heni. Koe a koe whaiwhikau pe koe eolta o ku whapalangi o ku nao. Ngau e ki eolta. E koe kaunga ngā ue pe koe kaunga malanga. Neongo o kutana noa a Paula ia ki a Timote, ni toi ka Timote. E kau fai fe kau, pe koe kau ovasia. Ka koe kau tauhisipi, e koe tana noa ki a ihe ni. Ko koe tauhisipi ihe siasi, pe koe tauhisipi koe he family. Okulea mai apita kia ki tau tolu I he whainga maari koe ni. Pea kune tokanga mai he pieso no wā ke mou tau he whangasipi ai o tua. Ke tau loto tō mō fie tokanga ki he o ikai ki tau nofo whaalaonga I he tau he whangasipi. Ka koe uhi pe u tau loto aki. Pe koe hae tuunga kuiai e whangasipi. Koe loto aki ki mea ngawe a kita eiki. Koe mea ufa amgei a pita ihe vesko hono ua. Oua e aike pulei. Pe kono whakarea koe ni ihe whakaparangi. Don't lord it over the people. Owa e aia ke te... Koe whakarea whakatonga, owa te mō whakawhia eiki ki he ngahi potu ngā ue. Kai hoko koe whaiwhaita ke anga ke whakasipi. O te tau hoko ki tau toro koe nofo pē koe eiki kai hao e whakasipi a tau hikita. Koe mea koe o mai koe ni koe he ni whare e a pita. Ke tau ako I ki nao tolu, ake ai tāsi I pinga ka ki nao tolu, ke nao whaifaitake ki ai. Koe he taim koe hoko mai ai tau sipi lai. Tene hanga o whakalauni koe moau, ka pau ta whai fie whai, ai ngā oe gui ki tau hai eike. Taim lahe u te nofo hanu, ka koe... Nai nai koe ni apita he weso noa. Koe te whai fie whai ngā ue